kay tawipam ayu kampirna yarun tanimun pam markachina kar sa sinay fupa ka arstawira kikun hanihampi pukanstanyan iyu kamaka